0: ndaji lipa hoito wala sisi nkwenta e hoito minuto ndayo jipite achano nguwa chinjetu basim nga tukumbulika soni kwa apuchila alendo au nutendi wano ndano kutim ya wairisi tukupata kumanyida kutim ya kuendela ndawe ni au nutendi wano ndaji lipa hoito wala sisi nkwenta e hoito minuto chipa kumadika hapa ngani sietu siapa chipitikisi siya novi Wankombole kuchala miam, yai wetu kupunda kusangala kwekulungwa. Wanepere, ngali kusika yai, chima chamala wite chewa ndanda. Wankupika na wairisi, njendele chere, kupika na wairisi, aunoni wairisi, wambambande, na ngolo, jama wairisi, akura kubangu yetu, okumusampika.
1: Wadi wadi wadi, mbubulubecha kawarela.

pneumonia uli utenda wa mapapu uwo umayamba nditi vilombo itoti malowa mapapu mwathu ndi njira zambiri za mapumidwe yathu nditi mayambitsa kutupama kwa mapapu yathu. Pneumonia uli utenda wa mapapu uwo umayamba nditi vilombo itoti malowa mapapu yathu nkuyambitsa kutupama kwa mapapu yathu.

Mosambiki, mauyaya polemba, timayamba lembo litanidwa emi. Unkuchatila o, c, a, emi, b, i, k, u, ndi e. Mauyaya yalindisilaba zinayi ngati, mo, sa, mbi.

Atinjatu pela bakate kilichipacho chokudia icho chachokela kuna wale Mexico. Kwa lake limapezeka pa mitundu ya mbili ngati pa mtundu wa masamba ofuwila ndi wakuda. Nampo pa mtundu wene wene uli wa masamba. Tengo wake umakula mpaka 12 metri. Ndi umakula bwino mumalo mofunda. Pela bakate kilichipacho chabwino kudia ndi kili ndi vitamina zambili. Ndichipacho itimatipewa kwa matenda ambili, ngati diarrhea, diabetes, kupweteka kwa mimba. Ndichipacho itimatitandiza pofuna kuonda ndi kupunguza pezi. Achinjatu, chipacho itichilichabu ino kupunda, tengani mudie, nanesu ndato tenga ndi kudia. Nampo musidai walila kuchituka mukalosa yambe kudia. Achinjatu langizo latu lafika kumatelo, ndilelo pa langizo la vipacho, tidali kuchijiwa chipacho iti chokoma kupunda chitanidwa pela bakate. Ndiwo kupasirani langizo ili, dali ine, Jawadu Ibra.

Ya, itima kala chintu chabwino ifiwana kumadya vipacho vosiyana siyana. Osati kila nthawi kungo madya vintu vina vosati pache mphavu. Imafunika ifiwana kumadya ncho vipacho vumene sivijititandiza ifiwana kukula bwino. Achinjatu, chipano tieni ndilangizo limene la adishi.